0: Pizza or puts.
1: Tamasa. Pickle or fish, yeah, masakat sa kan. Tamang mik. Sige, ito ni pingin na sa kakput. Sokso. Nukangwak suka suka nukangwak kuno ngwak kayak tu sak kesoi suput nukangwak kuno ngwak hopi hai nukingu sa sak kesoi sup tamang mik pikor face ya mesin nong pikor katsakat
2: ane mik unam misunik madin na suarisi. Sanaa paput ippessaq inussiimmi immiussaq